0: Ebigambo kubingi nyebyogerwa munsi naye kyamakulu nga gujoli kusirika tuwulirizanga lugambo twaddangamu n'abaaba kwogerako bajja kwogera baggweyo etuyambye nnyo okutumalako ebirowoozo ne stress ate nga bwe tuyiga n'eddiini yaffe tuninga naawe tutotojivaako yongeza
1: akalimi ka leediyo yo we kaggweerayo
2: program kola ssente ye program yeeyo ebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandyekulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa ye abaffe abafunye ssente bo bayiseewa kola ssente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emu ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program kola ssente kola ssente.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa 17 katonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo yuna mulungi gy'osinzira okutubona webale kutubonaku batubonaku
4: otera okufuna kuzamangu bw'oŋŋamba ebigambo bino mu Luwalabu nti kumwe kwe tutava ninga mwebale nnyo myaka ku myaka gyeyo Mr. Google sa
3: I'm going to go to the house. Tuina kisarwa chobi wobudde.

0: Bana nyo bana nobalekera ngintandikwa. Na ye, ne wamulekera apartment lukumi nga yali tayina dini. Ajazi tuundanyo enjaga. Ajazi chakala mubakazi. Ajazi tuunda. Teka wabiri. Omwana wamulekere dini. Ne wate wamugamba anti eno property ya gundi, eno ya gundi. Yaba manye dini cheri mugamba. Wete weta aga mwana bwatyo. Teweta aga mwana bwatyo. Nga tanaba kusalawo kintu kyonna. Nga asoka kugoberera dini. Ne waba teyali soma. Na ye nga amanyi Qur'ani ye. Manyo soma Qur'ani no kusoma dini. Bilala byanjawulo nnyo. Abantu looza nti okwata Qur'ani. Kiba kiwedde. Ngenze ne mu kirasi nsomese. Osomese tawhidi. Byanjawulo mukwano. Noma ne waba nga tasomye ebyo. Bikubirizibwa nnyo. Nenga Qur'ani jyo sobodde Mungu nakutwala. Eyo Qur'ani jamu waliriza asome bibi. Eyo Qur'ani jamu gaidinga jolaba. Abana ebatoto baagala. Tuyagala abana mu bana bozadde, mu bana be wakazala nga mulimu alungamya banne ku nsonga z'eddiini tomwagala. Oyina abana batono ete mulina omwasobola kusoma yadde esuule nnya mu mutwe. Nga yemu kunga nti wali asobola kusaza munne. Mwena mukoma kwesaza dhuhuri. Toyagala mwana anasazanga family ave mugwe. Anasazanga mchika ave mugwe. Tomwagala. Kakati lunaku lwaliro njagala osaddaako olusaddaaka. Nga lwakusaba Allah. Sente zino nakugambye zigenda kuyambako baana bano. Tubasanyuse bambi. Tubasanyuse basobola kuviirayo ngalo nsa. Tebasobola kisi tumugulirayo Qur'ani empya. Kusinzira ku busobozi bwaffe. Kitegeera. Kati njagala owanike emikono wakati ng'omaze okusaddaaka yo ku lwa Allah. Oteke ku 07 06 74 06 07. Okumanyanga eno saddaaka neekusifu. Gwe teekako buteesi ky'osobodde. Sigenda soma linnya lya muntu n'ogu nti sente zo nzifunye. Wabula olaba Pearl of Africa Radio. Ziba zituuse. Kino tukikwekere ddala. Nabagambye okusaddaaka guba mutima. Gwe teekako. Kasitereeta Pearl of Africa Radio. Kiwedde. Kasitereeta Pearl of Africa Radio. Allah owanike emikono omusabe ku 07 06 74 60 70. Eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio. Eri abaddu ba Mungu baba bitegeera. Nga babitegeera bo ne bakikolerawo. Tulaba ngera nti wane dakiika 10 ku 15. Era abawulira bawulira. Okitegeera. Abawulira ababitegeera gurupu yetegeera ebyo. Ebitegeera bulungi nnyo nga terinda kubitiisatiisa na misota. Kasita bawuliramu ekigambo Allah bas. Kiba kiwedde. Ky'olaba nga Mungu abawa. Njagala osooka owulirize ku mwana ono. Owobuwala. Asoma Qur'an. Doozi lili linga ya nyonza. Ya nyonza mjimanyi. Aya nuzi nonzi. Awana wanomba kuwa nawe wegombi. Njagala wegombi. Chino chikirizwa mbusilamu kwegomba bintu webichi. Bikirizwa. Wegombe ko. Omwana wo nawo muteke yomu kube ili wakati. Ngosadasi. Abasadde bano tu saba na wano. Bayita wala nyo. Ebi kule embera. Kusaba ku Allah. Kuwa saddakira. Mwana wo mtu wali omusaddakiddeko okomamuwa nusu bibiri kuyidi. Omukomanuwa nusu lukumi rajja kakutebwa takakwatangana ko mukazi watu. Nusu lukumi kuyidi natuyana ne ngalo ne nusu bitano mu ngalo. Kuyidi. Jalla jalalu. Nenga gwa muzala kati basaddakiriyo mtu walu tegumukola bubi ku lwa Allah. Ebiri tegumukola bubi. Kasoke nkuwe namba. Neera 07 06 74 60 70. Eriyo manya ga Pearl of Africa Radio. Ulirono.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Hal ataka hadith Musa idh nadahu rabbuhu بالوادي المقدس طوى اذهب إلى

0: Pale FM ikuliro muntu wabulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mbabale tuliriza n'okutugobera minywanyi mwenna abataddeko wonawe musinzira ziri eddakiika tano ezimaze okuyita ku ssaawa ennya. Program the inside story katubeko betutegeero kumala essaawa bbiri nambirira MTN bye batulese nga bulijjo bagitutuuseeko tutegeere ensinga bw'eyimiridde mu ssaawa zino ebbiri. Kale tukwebaza atugoberera wonna w'oli ddakiika magezi eri ttaano zimaze okuyita ku ssaawa nate ennya. Kale nno bingi bye tulina bye tugenda okuba nti oboolyawo tutegeera wali mu UN General Assembly ebintu nga bibiri bwe bigenda maaso n'okuba nti bitambula. Speech eya mukulembeze wa Iran Peza Shekian ebimu ku ebyagenze maaso n'okuba nti yayogedde tubirira atugenda kuba tubitegeera bulungi nnyo. Omukulembeze wa China bamwaniriza nga muzira wali munda mu ggwanga etubirira America Trump amwaniriza Xi Jinping baleese n'ennyonyi mpuliriza ez'omutawaana ne bazionika mu bbanga nga baaniriza Jinping mulabe waabwe naye kale tebagaana kumwaniriza nga bwe bayaniriza Putin kakati baaniriza Jinping mu bitiibwa eby'ekika ekya waggulu ennyo. Atujja kuba tuyitayo tulabe asonga ne Iran tujja kugendayo tulabe ekiriwo n'ebirala bingi ebyo tugenda maaso okuba ntulengera kakati tujja kuddako wano olwaleero ngenda baleetera ekirala ekijja. Ngenda kuba nyonyola ekya minisita Passy Sinamuganza olwaleero lwe nfunye obudde ejo nababuulidde lwabadde lwajjo baluli lwozi lwabadde lwajjo nababuulidde eteeka erijjako okubalimi abatasuka yeeka nnya kakati ngenda kunyonyola ekya Passy Sinamuganza kyayogedde mu bizimbe ebikadde bw'oba olina ennyumba ng'ekutte mu mbeera bina nga kwegamba ekaddi eri mu kibuga kati gwe tovira wudde atumbula ogenda kuba otegeera ngenda kunyonyola ki ekiri awo. Ebunyola eno bunyola eno waliyo ndowooza omukama mulwadde okusinza ku gennyina galimu nno n'enswera. Bunyolo waliyo mulwadde era nabagaye nti ku mande abavubuka babadde basalako olubiri nga bagamba tulina bye twagala okumanya kati kirabika nga waliyo mulwadde Bunyolo. Nebirala bingi tubirina tugenda kuba tubyetegereza wonnawooli ataddeko mu kampani emirirano abali mu butale obw'enjawulo abagenda maaso n'okuba nti mutuliza nga musinziira mu akedi mwebale nnyo mwebaledde abali ku stage za boda boda abali mu motoka nga mutumbudde abali ewaka abazimbi abali ku site mwebale nnyo oli waggulu ku kizimbe bw'oweereza naye nga otaddeko pal gwasinga munnange abatugobera nga musinziira ebweru w'eggwanga abali wali Saudi Arabia abali wali munda mu ggwanga erya Bahrain abasinza Kuwait mwena abasinza mu kitundu kya Middle East mwebale nnyo okutugobera bannayuganda abatugoberera obutereevu nga musinziira e South Africa abali ku Bulaaya n'abalala mwenna amwebale nnyo okuba nti mutaddeko pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Kakati okkiriza nitusoka nitujukira buli wali bwetu ekyekyaliwo oluvannyuma tusimule
1: bwebuti bwebwali bwebwali bwebuti bwebwali bwebuti mu inside story
0: bwebwali bwebuti mu the inside story bwebwali bwebuti mu the inside story okusoka ennaku z'omwezi ziri

0: wakati nga bino byonna bigenda maaso polisi ye Kabalagala sofa ya taking the over ogenda maaso n'okuba nti ekola buli ekisoboka okulaba nga ensonga zino zigguka oba zitambula nga bwe zirina okutambula.
1: Oli wakati mu program The News Hour. The News Hour mufunira amawulire nga bwe gaakagwawo okuva mu basasi bafe ab'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. The News Hour okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'omu ttuntu. The News Hour.
0: Okay, bagiyita Pale FM 10 mu musanvu kamuza mwenda ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Katufune ku ddoboozi okuva ku polisi wano nga bagenda maaso n'okubanga batunnyonnyola ku nsonga eno.
2: Nyereza ku musango ogw'okabenje akabadde ku factory emu.
0: Ero siri njagala.
3: Polisi ye Kabalagala eregistarinze okufa kwa Matovu Moses, omuyimbi ne Afrigo Band. Okunoonyereza kulaga nti ono yalumbiddwa abantu abatannamanyikwa ku katale Ekibuli mu zone B mu Makindye division mu district ye Kampala. Ono ne bamukuba ono nga yafiiridde ku ddwaliro Ekibuli, ono gye babadde bamututte okufuna obujjanjabi. Ng'abasirikale baffe we twogerera kati bali ku scene okulaba nga bakuŋŋaanya buli kimu ekisobola okutuyambako mu kunoonyereza, nga ne kaweefube w'okukwata ababeenyigidde mu kulumbagana Moses akyagendera ddala mu maaso, ng'era tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga abantu bano bakwatibwa, nga tujja kuba tubategeeza ku bipya ebinaaba bizuuseewo mu kunoonyereza kwaffe.
0: Okay, oyo ye PRO Rachel Kawala nga agenda maaso n'okuba nti annyonnyola ku nsonga ezo nga bwe zigenze maaso n'okuba nga zitambula. So fa bategeezezza nti poliisi emazedde ogenda maaso n'okuba ng'esalako ekitundu kino okulaba nti etegeera abakoze ekikolwa kino babadde nakigendererwa ki ekyabaviiriddeko okukola ebikolwa bifaananako bwe biti.
1: Oli wakati mu program The News Hour. The News Hour mufunira amawulire nga bwe gaakagwawo okuva mu basasi bafe ab'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. The News Hour okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'omu ttuntu. The News Hour. The News Hour. The News Hour.
0: Bagiyita Pale FM 10 mu musanvu kamuza mwenda ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Eyo nga tuvuddeyo kansooke nate nkudduseeko wali mu bitundu eby'emikono ate tulabe ensonga ezigenda maaso n'okuba nga zitambula obuuyi obwo. Jukira emikono ebisinga ogenda maaso n'okuba nga bitambula obuuyi obwo ze petitions oba okuwaaba okw'enjawulo okwagenda maaso n'okuba nga abakulu abagenda maaso n'okuba nga beekubira enduulu mu mbuga z'amateeka naddala ku sayidi ey'ebyokulonda, nga balaga nti waliwo ebitatambula bulungi. Getwongera okufuna gatulaze nti munakibiina kya NUP mukulu Mulima Mayuni nti obumu ku bujulizi bwe yabadde aleese kkooti yabumugobezza. Kaakati twagala tumale okwegatta ku musasi waffe Kanamwanje Benoni Kamala atubuulire ekiri emukono era tulabe ebigenda maaso n'okuba nga bitambula obuuyo bwo. Emisango gino egy'omu kkooti oba emisango gino egigenda maaso naddala egy'ebyokulonda mu kkooti enkulu mu disitulikiti ezitali zimu gye gigenda maaso n'okuba nga gitambula era nga gisuubirwa okuwunzikibwa mu kaseera mpawo wekaaga buli kimu kyongera okugenda maaso n'okuba nga kitambula ddala bulungi. Kaakati omusasi waffe Kanamwanje Benoni Kamala yagenda maaso n'okuba nga agatusakira mu bitundu biri eby'emukono era agoberera ensonga ezigenda maaso mu kkooti kigere ku kigere. Katumwegatteko atubuulire bwe guli. Kanamwanje Benoni Kamala,
4: naam,
0: oli live ku Paro of Africa Radio.
4: Niyanzege gena maso n'okubanga bwentyo negatta kuba na Uganda mbabuuzaako muli mutya bantu, muli mutya bannamukono, mwebale okubanga bwe mutyo musobola okutuusa kwejo gye muba mwetuusizaako. Kakati no twewaayo okubanga tubawa kane mukana biri kwasonga bwezitezi genda maso mukoti emukono no abamu bakaba balala bakisagambiza balala basanyuka bucyarubanga lwa Bayibuli bwe lutyo omulamuzi bwatyo himbaza Godfrey ngaita ku mukutu bwe gutyo okutwala kooti zonna mu ggwanga yamaze bwatyo n'abeera nga akatyemula bwatyo yagobye obujulizi bwonna obubadde bugenda maaso n'okubeera nga bwe butyo buwulirwa okuva ku sayidi ya Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni ng'ono bwatyo ye yalayira wali eri mu mukono eyamaserengeta mu kulonda bwe kutyo okwaliwo mu gatonya w'omwaka guno gwennyininnyini ennaku z'omwezi 15 bwe batyo bannayuganda abawangalira mu kitundu ekyo bagenda maaso ne babeera nga balonda Abdallah Kiwanuka Mayuni kakati nno oluvannyuma lw'ebyo byonna gwe yali avuganya naye muna NRM yaliko minisita w'abavubuka yaliko minisita w'amazzi mu ggwanga Ronald Kibuule yasobola okubanga addukira mu kkooti nga ateddeyo okwemulugunya kwe yateekayo okwemulugunya kwe nti waliwo ensonga bwe zitezitatambula bulungi wakati nga omukulu munnamateeka agenda mu maaso n'okunoonya akalulu alina bye yamukonjera nga kw'otadde okulirira abalonzi n'okuttattana bwatyo erinnya lye naye ensonga enkulu mu kyo omulamuzi yakakasizza n'agamba nti Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni bwatyo bwe yali agenda mu maaso n'okusweyalinga oba n'okulayira kye bayita afidaviti yalayira afidaviti sibiri ekintu ekimenya amateeka era nga kino nno kyaddiridde okubeera nti bwatyo pulida wa muna NRM Frank Kandihako bwatyo yatunuulidde obujulizi buno n'ayongera okubwekenya okubwekenneenya nga bwe bubadde butambula bagenze okukigwamu n'okukizuula nga ono alina akawaayiro bwe katyo katambulirako palamenti y'eggwanga oba kayite parliamentary act akawaayiro namba 8 okuli akakunizo akasooka n'akookusatu tono yabulinyirira nadda ne mukati ne yeewuguma kakati nno bwatyo omuwemiko 13 mirambirira bwe gityo egyateekeddwa ku mukutu bwe gutyo okuteekebwako ebintu bya kkooti naye nga ye Kanso Chrysostom Katumba okuva wali eri mu lukwa Grand Company Advocates nga yali mugenda maaso n'okubeera nga atembeeta Abdallah Mulima Mayuni mu musango guno tannabaako kubaako nnyo kyavaayo kyayogera obaoliawo alabika nga yakkiriza omusango guno newankubadde

Masa ungenda kuno nyako ku mnamateko no Hassan Kamba atubulire ensongezo zebasinzo kwesimba ko okusimba ko na Kakongo okumusindikiriza okwetegula omusango guno gwa Kananura wakatinga bavunana George Musisi ku nsongeyo tujja kumuno nyako nenga sina bakufuna Hassan Kamba musoke mukirize ndaboba mbiteka mu ngato njolekereko ko ebitundu biri ebyelira atenda bekiki ekiri elira oboli awo otwongeroge na masono kubanga tutambula bajita pale FM nze muzukuru wa Jabuda Kayongo Hakim tugeza ko kubanga tubawa ensonga nga bweziri njagala kwegata ku Musasi wafe alawo Dennis wali mbitundu ebyelira atubulire ensonga butya bweziri atisolo kubanga tutambulira ku PCM.

0: chatauni mbali na tukamu mkaga mkaga au nafuna accident
1: zambi
0: kagali nekamu bamu kazi na akula shi na afira
1: oh dear
0: na yeya gamba mjinga likuwa natembea nini wacha kufe
1: msijanga yali mubi
0: oh bamu manji
1: katino futuina umusenego kuchale wafi umusenego yu mumanyi abira o ngai wa mufuti opposite mufuti ye akakuba akambuke wange kenyini eh omusenego yo yaja kuchalo na ye alete chejo nimenunu hapa sitaki barabara kupita hapa sitaki nini na ye esira chatuka era yaja omuchala aino muchala munyarwanda na ye ngana bobe isabwe batyo okutusa actually mutabani wa mugenzi Asadi muganda wa makuba yawasamu wala wo Senegal yo kati bwe yawasa na randiko kumanya mpisa nti kumba ninakubera na abantu nga kati omu Senegal bwe wafu mtu kuchalo ya sokayo butogerira wano ninga tamanye yali tamanye
0: fo ono mchana bwe yali yawasize yali wafe
1: natula ne mugamba nti mzee bibi yako mgonjwa sana amekaa lakini mgonjwa bibi yako akikufa nani atazika bibi yako
0: mhm
1: umeongea kitu ya kweli kwa okay wacha sasa
0: akili amagezi gaddam
1: ni gaddam kati buli wetufirwa
0: ali tayari
1: abera nafe na umuchala na ye naye as mulwadde maguru gano gamuzi
0: kwe gamba febi atusobera
1: naye chibiyo kati ono wechirika yatoba ne maiti ngateri asimantana bwe yagenda okunonya na asimantana ne omuka ato agala senda
0: yes obuntu mula mu nsi muno bwetaagisa okola ngeri ntu nga bantu bakwegesa eriiso
1: bwe bamusaba sente yalwana no maiti n'abantu nga batano ukuzika omwana
0: webale nnyo abagagga mwego kubuuza kubalirwana ofulumye ekikomera kyo buuza kubanayi babali awo tomanya buli omu yeetaaga munne mu nsi muno
1: fe
0: munnange kino ekintu kyatukaluubiriza kuba omukyala yali afumbe wuwe yali wambogo kyokka bona baali baganda omwami lwa kuba ayagala nnyo oluswayiri ennyo omumanyi yali kibuga kyembala omutegede yavuga akamutoka kalinga
1: nnyoeyo
0: omumanyi Lodiyo yosebo yali tagenda nga yogera bubi. Omuchara wewe ya fabambi ya gamba wacha kufaya umbwa. Alikuwa natembea nini? Uwe maskini umbwa mavi ni tukamba ya undu bila
1: hila zao.
0: Eda. Maskini ya basiamu na umu yogu wa bumulonji timu. Ngaba kuata mchara ya mulonji. Omwana imu tumideko
1: bambi.
0: Akuze bana babiri batumide naye nga tata wabwe yakozesanga olulimi olubi naye ensi eno toli agikungula ogivaamu
1: tokungula nsi eno tosobola
0: tweyise bulungi eri bantu bannaffe olina essente mungu yazimma bali eyazikuwa era naawe asobola ozikuggyako n'aziwa bali mungu agezesa talina gwatagezesa leka
1: mungu ne bwaba tampadde tekiba kibonerezo
0: Ntigomanyire lwokuba oli wakabi.
1: Tekiba kibonerezo. Mukama alaba akumye naye akugeredde akaseera. Kiri eri gwe okukkiriza nti ala yagaba era ala yawa. N'onyiikira saala zo akaseera ko kaba tekannatuuka butuusi.
0: Ate bayiga okuyambako.
1: Kuyamba.
0: Naye bagagaga bajja kujja kunsabiriza. Naye waliko mkaseera nga tolina buli omu
1: yeetaagabi
0: ofuluma munyumu lubuto lwa maama wo na bute
1: bwerere era ogenda bwerere
0: ate abasiraamu bo bakisusaawo sanda omukazi ttaano omwami ssatu
1: kiwedde
0: bakuyamba ne bakusuira katanda n'omukeeka naye batuuka eri baga bino bintu byaffe abituwa tulizaayo negomesa we baki lutimba ne bakutaddeko
1: neluddayo
0: Bodi ne balyoka bakwa anti feba sira mbaba kweba lubirizi ne balyoka bakuteeka mu mwana ndani wali ne baleta eringi weba kila ringi ne balikubikka ettono haras
1: kwisha
0: no more kati wodawo onyokuderi Allah no tawakkala

So gundi tubadde tugera kone muyizi naga nti ekisoka tuli basanyufu nnyo olwensonga nti oludda oluwaabi omusajja ono agamba nti atuwaabira amanyiddwa nga Semakula tuli basanyufu nnyo nti diara fomu zezeogerwako azireesi diara fomu zezigenda maso n'okuba nga zogerwako azireesi tuli basanyufu nnyo muyizi naga awo wempitira ddala obakuba obulipo awo wempitira ddala okubakuba obulipo jukira nti Samuel Muyizi ono yali mu kugenda maaso n'okuba nga awolereza Gonzaga Sewungu era agamba nti mu kiseera kino tumaze okuba nga tufuna chance okutunuulira ddala ku diara fomu zizi ne zigenda maaso n'okuba nga zigenda maaso n'okuba nga zireetebwa omusajja ono ayagala okujja Gonzaga Sewungu mu paalamenti empapula ze tuzirabyeko diara fomu zize tuzitunuddeko era tuzirabye era ekyamazima ffe tulindiridde tulabe ebigenda okuva mu kkebejjezo lya gavumenti tulindiridde tulabe kiki ekigenda okugenda maaso n'okuba nga kivaayo obuuyi obwo kaakati agaa nti ffe tuli basanyufu olw'ensonga nti empapula ze tuzirabyeko naye kati tulindiridde tulabe eraga nti empapula zino zaagenda maaso n'okuba nga alagayo oba zaalazeeyo ekyamazima tukakasa bulungi nti zigenda kumwekubira akalipo zokka muyizi agamba nti ono yawedde dda Semakula ayawawabira Sewungu ayagala kkooti eragire akalulu kaddibwemu kakalulu west kagende maaso n'okuba nga kaddibwamu muyizi agamba tekijja soboka Sewungu yakawangula mu mazima na bwenkanya era ekyo tekijja kukola jukira akalulu kanaka Sewungu ne Semakula baali nnyo lyanda ku lyanda ate nga ono Semakula atunuulirwa nga munnabyabufuzi omupya mu disitulikiti eno ye Kalungu era ono Semakula akalulu bwe kaali kagenda maaso n'okuba nga katambula kagenda okuggwa yakajjamu obululu omutwalo gumu mu nkaaga Sewungu n'ajjayo obululu omutwalo gumu mu kikumi mu mukaaga kitegeeza nti yasingako Semakula obululu ndoza ngaana mu mukaaga bwokka akalulu kano nno kaalimu ne muna NRM eyali agenze maaso n'okuba nga akwatira ekibiina kya NRM bendera ono ye yakwata kya kusatu baali bamuyita Twaha Kiganda Sonko yafuna obululu 2211 waliwo muna Democratic Front Mike Birimuye ono yakwata kya kuna Mike Birimuye Matovu yakwata kya kuna yafuna obululu 1555 mwalimu ne muna DP James Bali Kudembe yafuna obululu 1037 ebyo biri wa Sewungu bajita Pearl of Africa Radio 1017 akamuza mwenda ekura eryo muntu wa bulijjo kaningizeke ebukomansimbi nabyo tebina bakubanga byugwa omukyala Veronica Nanyondo jukira ono Veronica Nanyondo ye yadda mbigere bya muganda we Susan Namaganda bamutomera ne bamutira ku lugudo lwe Masaka kakati oluvanyuma lwa Susan Namaganda ogenda maaso n'okubanga atomerwa muganda we Veronica Nanyondo aweya kubira kaji n'asobola ogenda maaso n'okubanga ayingira olukiiko lukulu lw'eggwanga kakati ekisanja kino twagenze okukiwunzika nga twagenze okuwunzika akalulu ka 2026 ng'ebya Veronica Nanyondo si birungi omukyala Lucy Katushabe ye yawangula akalulu kano oba gwe baalangirira mu kalulu kano ak'ebukomansimbi era okukakana nga Lucy Katushabe akutte disitulikiti y'ebukomansimbi okugikulembera nga omubaka omukyala
Kati Veronica Nanyondo munachibina cha National Unity Platform munachibina cha NUP fine yalina mukwe migozo banawo webali bagena masono kubanga bakunganya mikono ateje yali awadeyo na ajijayo okukakana bibabi kwasaganya nebigwa ere kibina ne kigena masono kubanga chimuwa kadi eye kibina ogena masono kubanga kulembera mukalulukano ero kukakana akalulukage ndogena masono kubanga kaunzi kibwa nga Veronica Nanyondo bamukubye akaluru Ruth Katushabe nga yagenze masono kubanga alangirirwa mu kifo kino kakati kiche kibadde runako olwalero

0: nti mti eba amamalaika bano nebakwe kujja nebagalwanyisa nebagattagona nebagamalawo newasigalawo mbwe ekyana ekito kiyibuliiso mbwe kyali kyana kito mune bakisaasira nakyo kituufu
1: bwe baamala okwonoona nekusukka la yalagira bagasanyeewo nekigambibwa okuba muri iwaayo ezimu nti ibiriisi yali muto kwe kugenda naye bo nebagenda naye waggulu allah nabalagira bamuteeke mujana naye bo baalaba nti bamazeewo buli kimu naye walwaga afikka agekweka mu rocks eyo ku bizinga byennyanja kubanga ebitonde byebayita amajinni si byangu olaba olwatika olaba ejjinja nga lirimu olwatika nga waliwo ka space katini oyinza okwerawo thousands and thousands
0: ezamajini
1: muka space ako bwe kati kati jukira nti ku nyanja ewabayo empompogoma zagayinjayinjaga agaziyazi gekweka negafika bo babalaika nga balaba bamazeewo buli kimu naye nga waliba bali basigadde naye ye allah ngaekimanyi era kyali mu plan kati mu kugobebwa kwa ibiriisi n'akomawo wano nebamutongoza abere mukama waabwe kubanga yali exposed alabye kujjana alabye ku muliro obanga aliku ne bamalayika nga ye abali waggulu nnyo mu kutegeera nga naffe bwetuba ne munaffe n'agenda ku mu amerika n'awangalirayo tufukamira bufukamizi netumutunulira buli kyanyumya kiba kipya buli kyakoonako kubanga ye aba exposed kati omukulu bwe yajja tebane munaffe yazze naye ye ate atuli mu maaso nnyo nga yalina obakulembera ne gye buli eno kubanga ye yalaba bingi eyo gye yalaga ezo ezimu ku riwaayo ezoogerwa emabega ebyaliwo kuya ibiriisi ne banne bawangala nabo wallahu alam
0: kati amajinni watugambako nti nago gafa ibiriisi eno yotefaako ganago gegafa yotekaddibwako nekulan
1: yasaba qala rabbi jaalni min al mundharin ayi allah wange nze nsaba onindirize nemekufa mbeerewo qala innaka min al mundharin allah nagikakasa nti ati wali buzibu ekyo ngenda kikikuwa naye byonna tewali nekimu nti allah byamugwako bugwi nti banakula nsobi wano saamanya sandi musenzeza byali ku plan byali ku plan ze jala jalalo
0: ono agamba bambi
1: lumu nali ngenda okuziika kati jukira waliwe tugenda okuziika nemutandika okupaakinga emotoka naye ngaate wakyali akatemerero nosabimuoka nga zipaakinze nowooza nti batutuuse kumbe bano abamu bazipaakinze eno butafuna jaamu kati ogenda okuyitawo ngaate wakyali akatemerero akalala kati nange we natuuka mu kifo nga nteeka akamotoka wabbali ngenda okugira bwe nti nganga nti ti mugenda kukamukagga ti mwambuke ewaddako yewali okuziika katutandika kutambula sanga omukyala mukulu mu myaka agenda kuziika naye naye nga alaika ali wa ku kyalo netunyumyamu bwe twanyumyamu akaboozi ako kanneemuisa yaŋŋamba ti sitaani atutta omwana waffe yali muvuka muntu yaffe accident sitaani atutta omwana waffe nemugaani agendi sitaani yamututte tyanti ate katonda abantu betayagala baffe yayagala babeere wano sitaani
0: yabatwala
1: nemugaani ate katonda alagire tolitafe
0: ate
1: sitaani ate tyanti bonna baali babiri nga bakola bonna benkanya obuyinza nebaawukana katondakati omukyala ntandika okunyigiriza katonda ne sitaani bonna baali mu ggulu nga balina amaanyi mangi nga bakola bebamu nebaawukana nebalimu okukkaanya kirabika ndoozi oba gabana akagaati kabalimu okugabana kati bwe baawukana ono ye n'asalawo okututtanga oli yatuwa obulamu ti nemugamba mukadde naye nga mukadde muzibu nembuuza osoma ddiini kinagimbulira nembuuza bwe batwe baakuyigiriza nti bwe batwe baatuyigiriza nengezaako omunnyonnyola nga bwe tutambula naye era tiyalaga nti asobitegeera naye nga ekyanneewuunyisa kwe kugamba nti sitaani ne katonda

0: the trading license is more allowed expenses. Kati one watu ingilizao ifris. Akuu mako ensimbizi ya kweso kagula. Nazo nga tuzikulaji. Nga tuzigatako. Nga tuga manti. Abada ina milioni kumi. Nga tugenda kumisa suzako emituaro. Sorry, milioni satu. Sia 30%. Aha, wanu nga tuga amba. Ti olokuwa inabia sasa anya. Omuli nensimbi ya zagula akuu mako kwa electronic fiscal device. Zonaka tuzigate. Tukendeze kumusoro gwa ino kulaji.
1: Gwa ino kusasula.
0: Kusasula.
1: Okay, tuyanza nyo tuyanze ge omukulu kaketo ziado kuva mchitongole chuoza chomusoro mugwanga lati Uganda. Nja kusaba uumbe uumbe oboli ya wosibuli bana Uganda.
0: Nyanze za omukiso gumpedwa na kulwa lero kuchiku msambuka nyo zemenda pale FM kulali omuntu wabuli jo. Haba tuuliza ensonge singo, singo bukulu ensonge eriwo kati ye yagwe agwa mutuluba oba mutuluba lya businesses ezogedwako okubanga otwe yunira tukira office ya URA kuri okumbi bubango ira kyagalo kwebuza chokari ne obanga tusobode kututukira so kutukubira ku namba za fe namba ya feta sasulilo 0800 1017 000 oba 0800 2017 000 oba tuwerezo obaka ku services at URA .go.ug ewe na iwe vigani oinesimu yomu ngalo seleza tuwelezo ubaka ku WhatsApp 0 msambu msambu 2 19 0 0 0 0 oja kuyambiwa 0 msambu msambu 2 19 0 0 0 0 oja kudibuamu oja kule wako mubude tulabike nga tuwe waniza kukule mbele lime kututusanga mkula ya wikuwe kwetu sili rungi nyo yesu nga wachi tuja ku radio za fe radio ya fe uli ziziwa pale fe netukutegeza kunsongezo tuwe wale ukwese wenga sine songenda layona
1: ok tuwe yanza nyo tuwe yanze ge mkulu kaketo okuwa mchitongule cha URA abakulu batula bila gatu sigalenga tuweleza ngenda kumule kagende kaketo then yate negateko mwabana mateka ate tutunulire ensonga.
2: Madam, wabale kungondeza bulamu bwange banango kwoze ngoye tekyali kyangu gyendi naye kati engalo zange ziba mpewevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
3: Lwaki? Kiki kyakutuuseeko Maria?
2: Banaye madam, okuva lwe waleeta Wayster Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpewevu olunaku lwonna.
4: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo, awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Wayster Magic wanjawulo ku ngalo zo. Wayster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
5: Wayster Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidico, ayongera ku byewunyisa bya mukyala wo. Gula Wayster Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
6: Sky, everyone, make your heart skip a bit.

0: Ramadan kuchukumusi mkati mfumwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamonu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusi mkutumusi mrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم كل يوم
3: Katu kwanduli le start time zi sola S130. Ngene rinyi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri, obina masanyalaze misana nechiro, onyumire TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatu mubiri, satellite dish, okulie mikutuja start time zi jisoba mchikumi eje nyongeza. Kusmart, oba special buke, Muri chano za abana obuzanyo kosale rigize mpira gisinga ya manyi okwetorolensi yonna wefu in the start time is solar S130 kushiritse dollar 17 ezisoka oru osasule 1320 muri lunaku
4: start time solar power your life
5: Umazuku teka trademark yo oba school board nirinya liwachusiza mu butongole mu gazette boba tunaba Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC yina wili kukuyamba lero faba sasanya Uganda Gazette ulipapala la government ulikwata ku bintu ngali go notices bills statutory instruments nebilala iranga mu mateka company na abantu bali nokulanga ngabayitira mu gazette ngachino kibati kakasobwe lufu bwabwe namazima mu byebakola kati ne bintu nga school boards trademarks Didi Policy, Company Notices, ne Special Certificates of Title, bionari teke mu Gazette. The Uganda Gazette, efulu mizibabu liwa kutano. Irango sobo kujifuna kumutimba gano. Uwakumataviga UPPC, mkwanga una, ukumanye bisinga uo. Uwakunoti munana noti noti, bili noti tano, tanu bili noti. Uwaku WhatsApp, noti musamfu munana sato, muenda emu nya. Sato sato bili, uwache ala kukuchiwanja cha ferero. UPPC, Home of Security Printing.
6: Okay, bajita Pal FM chukumi mumusamba kamza mwenda ekula eryo muntu wa bulijjo. Mwebali nyo, mwebali ddala jya musinziro okuwuliriza. Kansunga tuwunzika kino.
7: Omuntu omulala asobola okuvunaanibwa ku musango nalwankubadde ayinza okubanga yetagwetabye mu butereevu beba nabawujja obunyama mu lulimi lwaffe olw'ekivubuka omuzi w'obunyama beba no bakangu pike
6: basakanya
7: ndoza kyekigambo ekituufu jajjange jakyajja okutegeera amangu kakati osobola okubeera bamwita abeta oba abeting nobeerawo gwe nogamba osobola omukuba Wanyo, neruli ya gamba jakukuba. Habadwa kuogela kuhotabade.
6: Wakajubia.
7: Note kawe mbere kakasanti. Omusango kolachi, gukolebwa. Togwe tabiemu. Neka sunda basi gwole sewo. Gwole kakasiza nti omusango kolachi, guyimirira. Mokugeza. Omurasolo kubanga teyandira liye mchala wenga alimuchikola cha abwenzi.
6: Nyogena nomu itu msajja.
7: Na ye gworo kuba nunga oja kujja sawa munana nomu kubire simu
6: baba no
7: embere yo jota demu yu abetting omumwago nebikola byokola nokuba enduru nosaka anyomu sobola oja mkwato muyole msose wo mutwe echukolwe echo chokole echo mwana watu hizo kubanga tochimanyi naye mu koti kuba mu mbuga za mateeka osobola kwatibwa era n'ovunanibwa nti ebikolwa byo byakakasa nti walina okubaawo ki obuzi bw'omusango abo bonna bika by'abantu tulinawo abala bamita accessory bano bakiyambi basobola okuyamba nga tonnagukola obanga ogumaze okugeza singa omuntu atta omuntu nomugamba tofaayo kaana kato tukazike mu kasasiro
6: kasitonasirika
7: nze tewali nze bigambo ne jajjanga neewuunya ndibuze bukulu okitegera nze kyo wakigambire wakigambire nyowe wakizikire kokinyambye
6: kisirise
7: okitegera ekikola nti omuntu onasobola okuba ng'akoze omusango naye nga tasobola kwemalirira gubikirira gwe n'omuntu eyawa obusobozi nti omuntu afudde ate gwe amuziise n'omukola ki n'omuziika okwekera eddala obuki obujulizi abalala bagwa mu kkowe eryo babbye ebintu wiiki eno yennyini gye tulimu poliisi yakoze ekikwekweto kyabadde ky'amaanyi nnyo mu wakisekaawo bakutte abavubuka bano abasika endabirwamu ku motoka mu kuziika ku mikolo na biki byonna obwo obuntu obw'okwewunda obw'enjawulo obusaanyi ababeera abavuga emmotoka nkakasa mumanyi ebyokwewunda abantu bebateeka ku mmotoka zaabwe abavubuka bano bajja nga babirondalonda mu ngeri emu oba endala mu mbeera y'obubbi kwetiri yagula mmotoka ye gwe gitwaleko mmira kakati bwe babigula babitwale ewakiseka n'ebifo ebirala bwayise newa wonna wonna webabitwala abantu bano baba bakola bizinensi zaabwe naye n'agattamu omwana ajja okuguza ekintu ekibeera mu mmotoka nga tagulanga na ku luwagirwa ggaali nga tasobola agamba nti yabadde nemmotoka ne bagitunda n'asigaza kino n'asumulwa battery ya munne naliko ku mukolo nitujja abamotoka nga ziringa ttano nga tezirina battery obabba muti bazikola batye nga tezirina battery byenkubuuya ebintu bantu babituuseeko
6: nga battery abaana bagi
7: yes nizo abaana oyo ekibasuulawo ne kibula ne basitula battery kweza emmotoka ezo ez'enseenene ezo pulimo abaana bazitwala naye nga twali ku mikolo era tubagamba mulabye okuvuga muvuga enseenene mujja gibulira anti tenywa mugamba nfuteeko obako makombe muvuga obuntu bwamme mugende okitegera ne banyiiga kansi otugambye bubi nea nze motoka nategera ya mu German it's the best or nothing ebisigadde ziri ziba ntambula naye twana twogera ku motoka ataba alina kuba mu German taata motoka nziruddemu ebbanga kakati tuddeyo ku kiri ebyo biba byalwali baganda bange bakadde bange munsonyiwa so abaana bano webazze abasirikale webazze ewakisekaawo abantu amaduuka gawe bageeze babitutte ng'ebizibiti abaana bano bazze nga basonga ne ku maduuka ge bataatundamu bintu
6: tinolonamuguza
7: jukira poliisi wejjanga enoonya bibbe basobola okujja nga banoonya ttaala lya haliya kawundo nga gwe gwokka gw'otunda okitegeera so waliwo loosaawo ate n'ekirala nakyo tusaba ne poliisi etuyambeko nti ebintu bino ebintu ebitwalibwa ng'ebizibiti bannayuganda baakoba okwesika ne poliisi ebiseera ebisinga ebizibiti abantu bye batwala ku poliisi ye kasitaavaayo babirekayo tusaba poliisi ebeeko n'enkola ennambulukufu butya bwe baddiza abantu ebintu byabwe naddala ebyo ebijjiddwa mu bizinensi ebakisekawo abantu abamu bazze ne mu byalo bizinensi amazima yes ziddoboganye kituufu wazze ngaozze kunoonya amataala ga hali ya bbiri onsanze ne seeti lukumi gwonna ogatwala ogenda ganoonyerezaako okitegeera mu mbeera bwetyo ebimu mu nkwata yabyo byatika ekyo nkiyisizaawo buyisi kugezaako kulaga ani gwe bayita accessory nti oli yabbye tewabaddeyo si gwe wamuvuze omumutwala tewabadde aida naye wamaze okubba gweredde maketi ettaala lyomanyi nti lya hali ya full set ya sente mmeka
6: gwobimanyi
7: obuolo ogimanyi amataala ga hali ya kawundo gonna gonna okwambala ekitonde ennyo gali ku miliyoni nga bbiri kitundu okitegera omwana akuletedde amataala abiri n'omuwa emitwalo asatu naawe nyini amuguziza olusi amataala ago bagaleese nga galimu n'ennamba nti UXZ kitegeeza gavudde ku motoka USZ Ne waga kuru kutotia na manyo gochi hake nambezo ziveko.
6: Nibaga fumba.
7: Biyona babikolo kubikolo kujulizi. Biyona tubimanyi. Na chivachirunji nyo woko la business. So kwa wale bintu minabando wa singa bali mukomera nga gamba. Bande tinabude tezinsa woya semiti. Ngari mukomera wele nemba na hima. Na batubira semiti.
6: Waina kandu kukonyeko kubano betu iseba saa kanya. Mubaba akajubi. Na ugamba abano wabasuburu kwa atibwa.
7: Nyo.
6: Waliwa kantu wakakole buwanga mchalo. Ngaba pikiriza abantu abagala okulwana. Ngabira wuli ya gamba. Akuba wanogwe mpente yange ya manyi. Oboli naba na kagu naga. Bobu na mba. Nasa zaula ini. Sala wanubuka huu.
7: Echo choko zecho. Oteka we mbera. Oka kasenti bakolachi baluana. Musango.
6: Nekati ya biogoba tocha bijukira.
7: Kakati munange obutamanya. Nkaka sampuliza bade bamanyi nti omuntu avunani wa yoyazena besimu yoyazena bemotoka nedda nawe amuyigiriza ebasale ebisumuluzo bye motoka enzibe nti nga fegwa manyikidwa nti motoka ni Musa yayitawo ategula ziri muso osobola okusibwa n'ovunani bwe musango gwe jebuli n'erinyero gye liri mu mateeka era oyimirira ku fayiro nga bali bonna bavunana gwa kubba gwe ne bakugamba gwe eyida
6: wayambako
7: nira kugamba gwa beta gwe mukusakanya wayitirira
6: kicho wunzika nacho konsongo eso
7: mukumaliriza mbade ndi wano ne bampereza nkakasidwa ntyo muvubuka ya Saint Moses Matovu oba gambi bwokuta yensamba Vincent akwatidwa nabade bamuterese mu nyumba zawe nebo bakwatidwa
6: abade bamuyambiye ko kwekwe
7: yanazo kolo musango na duka mchimuli awali o kamera bamukuti jeba musanze nyumba yoneri ku police
6: aba wakabona
7: ochegede avude mu musango gwe nadde wakayebake nochitegera konti bamunonya nonga yingira mu kisenge
6: tofuruma
7: zeka ngende nkole bonna bali ku police bayamba ko police kunonyereza chovola banzize nkumenyira ebika nti osobola kubanga kitufu tobi majina ko ngadabiga tabuga sino nga party yanga weriwa era sanga abantu bangi ku police nomugamba nedda uliriza teweka kakutegera uliriza omanye
6: oliwe gwe mbadde njogera na yerero mbadde nawe ntero musanga nga mazina kunga satu simusanga ne mubuza buzibu kingo bade tucharabika nangamba
7: mbigo bako
6: nangamba munange omusajja yali atwala oluggi naimirira wenali ngo olugirwe wunze ki decide ki ne muyamba ko ne tutereza oluggi nakola ki nagenda naga ajja basajja bangu ata bichondi ku police
7: ebe bemula bange ebyokusaga ekitongole kya police ekikola mu byobukugu obye tekinolojia najja lulina enkyogerako lwenasemba okuba wano osobola okukwata ku kintu nga kibbe bwe bagenda okujjako fingerprints ezo nga zeziriko embaga n'enyuma bwe bakukwata essaawa zino ekimu ku bintu nga bibi nnyo era nze nga bakiransi bange wankubira nti ali ku police mubuuza police ki waliwo ekyuma ekitwala biometrics ekisika amaaso face n'ebiki n'ebigalo kubanga ebintu ebyo mbabuulire wano abantu babitwala nga byakusaagirira naye ensi ezitusingako ebigalo ebyo mbabuulire biyingira mu system nekiraga nti olina criminal record mulimu ensi nga toyingira ne bakiteeka mu bagamba yaliko ku musango gw'obubbi nga bagamba aviza mumuleke mumuleke eno jajja wali amasimu mangi ayinza okufuuka bize chovola ba eranzi oli wankubira kanso bankutte nsoka kubuza tuli ku police ki waliwo kino na kino nsoka nkutase kubanga mulimu abantu ngolayo tajja kira bagamba babitwale mu myaka esatu ngo saba visa eyo information je bakujja ko bagisindikira buli kitongole kya government
6: wana mu Uganda
7: yes tochiru chuta kwaza lati mulimu mtu aine ndaga muntu buwoji twale esoma tasaba jisikaninga
6: baga yegwe
7: Oshigira banayuganda baluwa wo kupikinga okumanya obukuru wa buli kintu. So ensonga yonjifundi kiranga njagala okutegeza banayuganda ndala mwamba tuiza kupal tubebegendereza. Tuyambe ko nyo police wabawo ensonga y'emisango twewala okwenyigira mu misango. Then tubere tumanye ngoberere ntufu. okugeza ndabye kumacha nga polisi egezaako okutebenkeza embeera kuba fena tuguddemu enjugwe mu mbeera emuba endala polisi nejjanga egezaako okundoninga off oba okusalako kye bayita crime scene. Crime scene yeye eyamba kuba bujulizi ebiseera ebisinga ffe tubeera mu kkooti eyo nze gendera okubeera nebangamba investigation officer oba gwe bayita IO yakubye sketch nga teriiko. Ffe tutuuka mu kkooti ng'ekitaasa kiraianti wo nga togye baasangawo. Yes, wana abantu mukupapa mukudduka oli asobolekawo akagatto. Nze bwe mwakutte musajja yabadde ayambadde engatto ya Timberland. Akagatto ke mulaga mu sketch ka mukazi. Nga yikukaka ennyindo okulwanirako. Kikyengezaako kugamba, poliisi bw'egamba muveewo vaawo. Newale crime scene. Abibali mukukwata ebibakwasa bifaanaganako ng'ebitono. Crime scene basobola okusanga nga mukwa emisini gwe mwawandu dama lusu ni baga tuwala.
6: Nako basa ulo gatu.
7: Yes! Kwa baga kebela. Ni baga mama surusu kwa nituwa kasanze gali fresh. Nini gai nyo kubanga inache ya labi.
6: Katiba soko ulo kwa.
7: Juki ya database yali mukugaziwa. Ebintu bya mulabange bitasoboka bisoboka. Ekintu kya mulabange kino kisobola okukwasa. N'olwawo. Esimu za fezi no zona zisindika signal. Esimu yedaga woli ne bwotambula. Emisango jejiri. Fetuline emisango nga omusajja yakola omusango nga guli smart nnyo. Esimu neraga nti olimba waliko mu kifo kino ono yagenda okufa nga oliko wano. Nagezaako okubuza obujulizi bwonna ne bakola buli kajogoli. Engatto ye n'emuloopa ng'ettaka eriri mu ngatto ye gye yalese ebubwe gy'agamba gye yabadde diri ku lusozi kuli kukka.
6: Kali akitundu ekyo.
7: Bajjako ttaka ku ngatto ne bagenda ne bekompeyalinga n'ewabadde omufu ne bamwambala. Ne mugamba ogenda kusibwa osaaga. Kaso n'aguwangulira awo. Gwe byolabanga ebisaaga tutuuka mu kkooti nga mbeera nina kuyitamu.
6: Ate bw'oyogera bw'otyo waliwo ekintu ekirala kye neewuunya. Ku zino electro petitions ezigenda mu maaso. Waliwo system kye bali mu kugamba nti badidde DR fomu zino ne bazikwasa poliisi egende ekakase oba z'entuufu. Awo science kyali awo kansu.
7: Ebyo ebintu bya electro petition olw'okuba nti petitions nyingi eziri mu kugenda mu maaso ndi omu ku bantu nga sandyabadde zidiscussinga. Nina endaba yange yebintu yayawukanamu. Ekisookera ddala okulonda kwonna electoral commission yatulemererwa. Okulonda kwonna kwalina kuba digital. Batuwa obuuma tebwakola wantu wonna. Bweba nga bitundu byali 10 nkakasa ne kebawa president tekaakola. Naye nga baali bagambye nti omuntu anajja akakuuma kakole ki kamusome. Already that technicality is big.
6: Mbadde njagala ntwali wano ku gundi ku DR form zizino. Polisi ezekebeje etyo gamba nti ekozesa forensic techniques ekozesaaki.
7: Lwaki nsookedde kubuuma? Ni reservation yange enganze ndaba yange y'ebintu ku by'okulonda ebyo nnene eyinza okukontana n'abantu oba n'akakiiko kalamba n'okukyankalanya emisango ate nga nzikizibwanga munnayuganda okuba n'opiniyoni. Zose kuwa buuma mu ntandikwa y'akalulu bwalina kuba butya oba obuuma bwe abantu babuteekamu ssente ng'eggwanga Uganda. Okitegeera? Lwaki gye ntandikidde nti singa obuuma buno bwali bwakola kye bwalina okukola. Zanawunya bayina yakola contract y'obuuma singa ali mu kkomera ne mbaako n'omukisa singa ali mu kkomera na buli yakirimu nga baleeta obwo obuntu obutakola. Diala fomu bandigikompeyalinze n'ekyali kukuuma ako. Mu bwangu nnyo poliisi yandibadde evaayo ne ki? Ne results tetwandiruddewo.
6: Kyobola
7: bansoose kugamba nze okuva akalulu we kaatandika nze ndi munnayuganda eyalonda eyaliyo nendaba ebintu and I observed okusukka ku kyange. Ndi munnamateeka ayina electoral petition zedi mu kuhandolinga. Yes, kyobola ba wongamba nti discussing anyinza okumaliriza nga ate byonna okwagiwinga mu kkooti mbiyiye wano. Kwenda petition zokuva ku LC1 lineza bakaza lineza parliament. Noolwekyo kankomaawo ninga mulimu ebindumira bannayuganda beerabidde naye kati kenjogeddekako nti obuuma bwafa waliwo azuukikidde awo Nila comparison yandi badde nyangu nyo. Echo kubiri, waliwo technicality nti obuma buno mubuko zesa, sima yawa mwafayo ni musembele obuma buno wabuwa nyonyola. Obuma buno ya wiyengi zangamu, ya inanga option zibiri. Na yenga ataa kwa omukulu, yeta razaka kika yiku option zimeka. Jebi gwera.
6: Akariwa. Eri wa senti wakati kwa
7: okugeza mukulingiza wano results kwalinga ko enter close nga kukake kulina enter close edit nga yalangirira
6: akake wakalaba
7: tuli mu bululu tuli mu petition
6: okay bajita pale FM chikumi mu musamba kamza mwenda ekula eliyo muntu wa bulijjo mwebali nyo, mwebali ndala. James Sinziro gena maso na kuba anti mwuliriza radio. Tewira bila banafi aba Speed Plus Holdings Company Limited. Bagena maso na kuba ngaba kutegeza anti basa abaze bintu okuva China okubireta mu Uganda. Batika containers e namba bobera bwomu 20 feet ne 40 feet. Kale ndaba kutegeza anti basobola nokufunira beba kugatta nabo. Boboli na ebintu ebitajja mu container era bakutegeza nti bekwate bajagenda masoro kubanga bakuyambako okutikire maliyo bajikuletiri wano e Uganda bayamba nokusindika sente eri ba supplier e China kale no bakwanguyiza okuleta ebyamaguzi byo munna kwa biri mu rumu zokka e mali ebemaze kutuuka e Mombasa songa atokuva e Mombasa okutuuka wano Kampala Uganda oba Moya House kibatwalira enda kutano bakubire ku simu eliziro musanvu musanvu 2 5 musatu 0 emu 2 munya 0 musanvu musanvu 2 5 musatu 0 emu 2 munya oba biteke mwengato genda wali ku William Street opposite DFCU Bank ku kizimbo jya

0: abasoma ebitabo mulaba nti bannaffikihi olw'okuba bamanya amateeka gano n'ebigambo bye bakozesa mu ibaraati zaabwe biba byanjawulo.
1: Ekituufu
0: bwe batuuka ku tteeka eriri mu manduubu bagamba yustahabu
1: kyagalibwa tebakozesa wandi eri nti nno
0: yajibu tebayinza. Kakati gwe kaali daai bino teko bimanya olemu okwogeza amateeka ga Katonda byegatayogera
1: abantu seeka nno baidha w'abantu bangi babivunula bubi ebintu bino kati mustahabu yasobola kikanyoga eri
0: muwajibu naba nga asobeza kakati abamanyi balina ebigambo byebakozesa mustalahati lfikihiya ne bagamba yajibu babategeeza wajibu bwe bagamba mustahabu babategeeza ki mumandubu bwe bagamba nti la yajuzu
1: haramu
0: bwe bagamba nti yustahasanu
1: kyagalibwa
0: kati ekyo kiteekawa singa bamanyi baga nti yustahasanu baba bategeeza byonna bigwa mumandubu kino tukifuula kirungi olw'eddiini yaffe yustahasanu ensonga endala almustahabu nandoza wetubadde yes namba nnya makuruhu yani ma naha anhu shari'u la ala wajihi ilzamu kwe kukola wano bategeeza nti makuruhu kyekintu esharii esharia kiyateekawo ala wajihi ilizamu naye nga si kyabwateeka nnyo ate kulitwala muwajibu si kyabwateeka nnyo ate okutuusa olitwale ne muki ne muwajibu n'olwekyo bino byonna baddaayi tuteekeddwa okukola ki okubimanya n'ensonga ey'okutaano almubaahu naye nga tunatuuka ku yakutaano makuruuhu kyeki katubakubira ekifaananyi abatuwuliriza kyebayita makuruuhu nabbi yakyogerako nnyo n'akitangaaza n'agamba nti karaahi okukola makuruuhu kifaananya ddala ng'omulunzi yaraa haula alhima
1: alundira kumpi n'olusebenju n'olusalosalo
0: eno gyalundira eno eriyo ennimiro z'abantu nti olowoozebwa essaawa yonna gwalunda nga wali nnimiro z'abantu
1: osobola ozitangira nezitagenda mugundi mu nnimiro z'abantu
0: kizibu nnyo ne bwoba ogezezaako otya zebbirira kubanga ziraba kasooli omugimu wali oba omuddo omulungi so nga muddo byo biguyita muddo ate emmere y'abantu kakati yuki alowoozebwa omuntu ayakaa fiihi tesaawa yonna ebisolo bye bigwa muki
1: mummere eno
0: kakati olw'okuba makuruhu aliranye ne haramu era osanga abantu bangi bagamba mpa ddaliro egaana okunywa sigala
1: makuruhu aliranye nnyo haramu batambulira kumpi wamu
0: anti nabbi atuwadde ekifaananyi ng'omuntu alundira kuki
1: kulusalosalo
0: ng'eri eriyo emmere n'eriyo omuddo
1: kyansi ezi zibeera nnyingi
0: essaawa yonna agwa mu haramu noono ono mukozi wa makuruhu w'omulimu oguli makuruhu essaawa yonna agwa mu haramu kakati ekifaananyi kira kituyinza okuwa batuwuliriza kwe kweyawula n'omukyala ataliwo omulimu ogwo guli makuruhu Kuruachi esawa yona ogwambuzibu.
1: Oyinza kugwera dala muharam.
0: Eh. Nabiasoka noganti nebo kumukwata mu ngalo wachiri guminkiriza bakukuba omusumali mu kibatu kyo.
1: Allahu akbar.
0: Eh? Necho makuru. Ngokulye mere siride.
1: Mm.
0: Makuruhu duachi
1: ahebe na biabitugana na inga atibi ya mungasu jetuli
0: kakati kulia mele siride odiride chibu olie mele siride chie chiba chidakao
1: kuruwala
0: kakati makuruhu alirani dedala haramu chiba chikweta agisa katukwendene katuletene aya ya Allah subhanahu wa ta'ala gamba la takrabu zina
1: temusimbi ya kwezi na kusimbida temusimbida ya
0: kwangu kusembelera obokoze
1: Allah
0: obokoze shefe kasto sembelera kwanga teri muntu agwa mu Zambia eryo ngatamaze kusembelera omukubabiri kati Allah ye mukumanya ko kujuvu chavatu gamba la takrabu
1: kimusembelera
0: kwangu kusembelera kuno kujabale terobuzimu.
1: Yeah.
0: Kakati watufa ontugenda muharamu, manya mumubahu, kubanga haramu tuwa mula vye deri.
1: Mm.
0: Ebintu vina tutubira njisiza nga webitero kubera. Netubira njisiza okusinzira muntegera ya fikihi. Nti bova kuchara gibwa, oda kuchaga anibwa. Bova kuchaga anibwa, oda kumushtabihatu.
1: Mm.
0: Kati mushtabihatu, alimu mustahabu mumakuruhu.
1: Mm.
0: Watutambulire nyawo. Ne mubahu. Aga mubahu. Mala yataala kubihi amru. Wala nahai.
1: Mm.
0: Banafiki bagamba. Al mubahu. Mala yataala kubihi amru. Wala nahai.
1: Aba wandika nangi. Mala yataala kubihi.
0: Amru. Wala nahai. Wayukhayiru lmukallafu. Aba mukallafu. ويخير المكلف فيه بين الفعل والترك تبايت مباح اتجيزا اتشوان اغنبا مباح انامو ليتبا مباح يييرياو نغترا جيرا اتتغانا ترا جيرا اتتغانا وابولا ona auteka amateka munkola yatakhayyaru
1: yarondawo
0: yeyeronderawo akola okola obo obutakola ebigambo bino bitegeeza ki ebigambo bino bitegeeza nti banna usulu fiqh bagamba nti al aslu fil ashiyai al ibaha
1: ensibo ku bintu byonna
0: kukkiriza kukirizibwa.
1: Mm.
0: Mm?
1: Kukirizibwa na. Na.
0: Gwe bwosala wo sheikh katugambe mukwambala.
1: Mm.
0: Bwosala ono yambale sati. Tetuinza kuvunana musango.
1: Kubanga chinyamba de chikirizibwa.
0: Kubanga chikirizibwa.
1: Mm.
0: Atenze bwe nyambale kanzu nga gwe yambade sati ani angana.
1: Tiwali.
0: Batugenda mu hotel gwe no tumya rumonde nze nentumya omuchere.
1: Eshi chikirizibwa chenjagadde nzinganze
0: atenze
1: nawe chobiro yagadde
0: kati che bategeeze echo nti mu bintu ebitaliko bwino yetongodde bibera mubaa mbulio mu chakola chakola chi
1: chakola
0: chakola era tewaba buzibu mu mateeka geddiini chatugamba nti ono omukozi mukallafu gatuita mukallafu yesalirawo wakati wokola nobutakola chi
1: nobutakola
0: kati muganda wanga atuuliriza mu program ya FM tukuwaddeka akafaananyi katono nnyo akatulaga nti tutekwa kola dawe eno nadala nga tufulumye ebweru nga tuli bayivu oyinza obutaba muyivu olwaleero nebeera nga kye kigendererwa kyo ogende ngaokola chi
1: Bine ngo yongerako.
0: Ngo yongerako. Era wali wa sheikh ebitundu ebimu. Abantu nga bayina durusu za abawalimu.
1: Mm.
0: Eh?
1: Naam.
0: Era guwanyumizaako ulala wanyumiza konti shakse chimpi Allah musasire yali atadde odrusu yabachi
1: yabawalimu
0: ekatwe
1: mm.
0: Kubanga go olokuba oli mwalimu tetuina chipimo kwa tujja kupimira tibuli kimwo kimanyi
1: mm.
0: Naye buli we tuba fenna wamunga tu twejukanya naye woyigira kyobale tokola ki kyobale tumanyi so omute omulamwa gwaffe
1: olwaliwo ndabaseka abalala abemanyi sekada musinjala naye yateekawo eddalusu y'abawalimu
0: olinawo
1: ku sande wali ekibuye ku masijidi awo
0: olaba eyo enkola entuufu era ssebo gwe munaddaawa togaana kugenda kusoma kwongera kubangulwa kwongera kubangulwa
1: niseka umarusudiki baidha we naye naye ayina eddalusu y'abawalimu basoma buli lwa mukaago kuva ku makya paka lweggulus wali ku masjidi Faiba ku Room Street
0: yobye tuogerako
1: basi mebitawo ne bejukanya we batyo
0: kati gwe okusoma kulina emitendera ebiri emikulu ennyo ala asasi
1: naam
0: nti oyina okujukira biwasoma
1: mudhakara
0: kibaita mudhakara oba okuyiga ebipya botajukira biwasoma ngoyinza okubanga obyera bidoluvanyuma lwebbanga ate oyiga ebipya kati Qur'ani ino jiraba abantu bangi basoma Qur'ani nebajimalako nechangu nyo kubanga ojisoma ngatotegera byegamba
1: eshitufu
0: ate changu nyo kutegera byegamba nga waliwo amakuru amalala kati bulobera nemba nonga mwejukanya gofuka fakihu kubanga era olaba ne mukuvuna kwa Qur'ani bagamba nti twabali yagamba bwati wano yavunulawo bwati
1: nebaleta Ibn Kathir
0: ane bagenda nebaleta Ibn Kathir ane bade nebaleta yo nti atafsira almuyassaru nebagenda baleta ebitabo ebyenjawulo kakati gwe twalina kyofirwa obanga omanyi twabuli bweyagamba
1: ate obeera ogazi y'obwongo
0: ngaate omanyi ne Ibn Kathir bwe yagamba twalina kyofirwa bwekuba muhadithi ebaga nti musilimu yagamba bwati mu kitabo kye ate oluusi bajogerako musilimu nani ne Bukhari ani nebaga nti ne Musnad Ahmad mweri naye ye yagamba bwati era ojja kusangayo ebigambo ono oba osoma bulungi ebitabo nga baga nti wazada fulani
1: gundi yeyongerako kale
0: elafuzo eno yajongeramu kino ng'omatira kakati n'olwekyo basewo programu yaffe y'olwaleero twagadde okubalaga nti obukugu bwetaagisa nnyo mu buli field twogedde ku field ya fiqhi kubanga yekulira iri mu endala zonna mu mbeera y'okuteeka mu nkola eriba mukalafu songa ate ojja kusanga mu irimu ya hadithi nga naye eriyo mustalihati zaayo ne darajati zaayo ate ojje mu byebyafaayo ebya seka lukolobi nga nabyo biina ekkubo ly'okwata
1: okutuuka okubeera successful
0: nga bwe wagambye ojja kusanga mu irimu ya faraidu nga naye eriyo ebyayo birala
1: kati tubuuze omuwalimu agenda okuyimirira enkya ku kituuti nti obukugu obuyinawa
0: obukugu obulinawa ekyo kikulu nnyo obukugu obulinawa
1: ate nga ddala bukugu obwo muyirimu ng'abantu bagenda buganyulwamu
0: era tunoonya biganyulwa bantu okusookera ddala ffe nnyini ababutuusa tuteeka okubanga ffe tusooka obuganyulwamu nga bwetwaga mu pulogulaamu zaffe zaayita n'oluvannyuma abalala baganyulwemu toluubirira nnyo kuganyulwa bantu balala nga gwe toganyuddwa
1: ekigendererwa ky'omuntu asoma irimu si kugenda kusomesa nga ye tenaba gyeteekako mukolako asooke yeegase nayo nti irimu gye nsomye enkubiriza okukola ki okusaala esola bweti ne bweti mu mbeera bweti ne bweti bwe mbanji saala then ngende nsomesa abalala
0: otyo tekigasa tekirina makulu n'akamu okubeera nga gweoyagala abantu abalala bagasibwe ng'ate gwe omwoyo gw'ogulese mu bbanga
1: nti abantu bonna bagagga walinzi nsigale nga ndi
0: mwawo tekisoboka era ofuna obuzibu okumatiza abantu abalala nga gwe toliiko bibala byekyo kyosomesa. Ote okubanga ebibala byekyo kyosomesa abantu bikulabikako. Naye gwe muli azamanya, gwe weewola n'otasasula, gwe okola otya, gwe okola emize egitagambika, ate ejjuma bwetuuka n'oyimirira ku kituuti osomesa abantu. Ono akubanja wano wansi anategeera by'oyogera.
1: Nedda.
0: Ye ejjuma eno edda bw'aliwulira nti gw'ojja okusaaza alijja.
1: Nedda.
0: Kati samarati, samaratu l'ilimu zisaana kutandikira kuffe ffennyini mu nneeyisa yaffe, mu bye tukola, mu bye twogera ne mu bye tulya. Naam.
1: Wali ku 17 katonyeze mwenda Plan FM etukula ndi omuntu wa bulijjo program addawatu ila llahi wa akhlaqi duati empisa y'omukowoze kiguno Bakari Siddiq ndi ne Sheikh Abdul Wahab munnabukookusaafi olunaku olwaleero tutambulidde ku mawudho oba ku musomo ogugamba nti oyina bukugu ki mu ddaawa gy'okola. Ne tulaba ku mateeka naddala omuntu oyagala okuguka mu fiqihi gayina okubeera ng'asooka yeekwatako, oyagala kufuuka mukugu gwenga omuwalimu. Bino ebintu ebitaano, amateeka ataano ogamanyi nga tonna basomesa abantu. Ekyobwetteeka ekiyitibwa waajibu okimanyi. Ekigaanibwa ekiyitibwa haramu okimanyi. Mandub nam mandub seeka yakinyonnyodde n'agamba nti kyekyo nga sikyawatteeka wabula nga mulimu mulungi. Nam ekyokuna makuruhu ekigaanibwa obimanyi ebigaanibwa. Ekyokutaano seeka kyasembezaayo mubaahu ng'ebintu bikkirizibwa owange gwe omukozi w'omulimu guno ogwa ddaawa. Ku musomo gwaffe mawudhuu yaffe yonna nga bwebadde ebintu bino faayo olongoose otuuse ekigambo kya Allah subhanahu wataala mu mbeera ekyasinze okubeera ennungi. Sheikh, sabukkirize nga tufundikira programu yaffe y'olwaleero obugambo butiba tusembyayo biidhinillah.
0: Naam, mashallah. Sabo nayanziza nga tumaliza programu yaffe eno ekyatese programu yaffe eno kyefu twaba tugiteekawo obaka ngaendi bakama baffe kye baba bagikkiriza ebeere ku mpewo si kuyigiriza abantu balimu alifu.
1: Tuyigiriza kiwalimu.
0: Tuyigiriza abawalimu abagenda mu bantu ne tutunuulira embeera z'abawalimu zonna naye mumanyi omusirikale bw'ayingira mu busirikale kyebamwebeera mundu kyekyokulwanyisa ekikulu mundu era gye bamuyigiriza asobole ogikuba era ne bamuyigiriza nti emundu eno nkulu nnyo yeekutaasa ate yeyinza okutta gyegendereze nnyo
1: kubanga yo tekumanyi nti yegwenanyiniyo.
0: Kakati ffe ekyokulwanyisa kyaffe banadaayi banadaawa lulimi ekyokulwanyisa kyaffe sheikhe duki lulimi naye olulimi olwogererako biki. Kati kyetuva tukubiriza baddaayi bannaffe olulimi okulongoosa ebigambo ebiyitira ku nnimi zaffe kubanga kyekyokulwanyisa kyaffe bwe kuyitirako ebigambo ebibi kitegeeza nti daawa yaffe tajja kubeera successful. Kale mbakubiriza twongere mu maaso musomo guno tujja kwongerako olulala insha Allah tugende nga twezigula mpola mpola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Leeta tumiddeko ku bantu
0: nzijukizanyo ntumira mikwano gyaffe ffenneje mikwano gyaffe mwenna abatuwuliriza abetwala eryaffe batumira nnyo baimamu bange baimamu munoga kabu imamu wange musajja wange jamada awe maganja awo nawe nkutumidde nnyo ntumidde mwenna abawuliza programu eno siyinza kubamalayo bannange naye buli yenna awulidde tusaba Allah subhanahu wataala ebigambo bino biyingire mu mutima gwo obeere nga obitegeera. Tukubiriza mwenna obeere n'ekitabo kyo nga muganda wange bw'atugamba, beera n'ekitabo kyo n'ekkalaamu. Buli lwe twogeramu ekipya okiwandiike okidalase bw'oba tosobodde kukole cho. I mean, watu sabade chitegira bulungi kuba ku namba 0702.
1: Mm, 0702.
0: Asatu mubiri.
1: Asatu mubiri.
0: Abiri musatu.
1: Abiri musatu.
0: Chinana mubiri.
1: Chinana mubiri.
0: Kati goluji kubako, ngamanti na uria programu yongo, somesa kuchino. Newa nunga sate gira bulungi.
1: Naam.
0: Ngatu ogera, inshallah. Oba sama nya chitabu, chitabu chichemba soma, nga mkula girira.
1: Inshallah. Kanjiba diremu, 0702. Asatu mubiri, abiri musatu, chinana mubiri. Sheikh Abdul Wahabu, Kizito, Munnabukuku, Safi. Chigundo Bakari Siddiq, na ye, kamukirize mberenga, basibulira wano. Nafe tugeni tusinkane kukube waka, ngobudde tebunnaba kuziba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Wetu wibade programu yo empisa y'omukowoze empisa y'omukowoze tegera engeri gy'oyinza okusasanya mu dawa mu bantu ab'enjawulo nga tovudde ku mulamwa empisa y'omukowoze.
3: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
2: Eno ye Ayatel Kulusiyo nge kutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitala wa mayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi.

Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.